mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni ni ojo keta ninu osu elekefa odun 2026 Pastor Odekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo fi se awewa ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbon mi e gbe body yin e ma bo e ja wa si bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju okan soso ajanaku eni to mi gbo kijikiji mommy ati daddy e dide oh bibeli ni eni to ba re wesi ni ojo iponju agbara onitan ko to nkan labi akoso bo ti wule kori adua meji pere la agba kin to jade ku onu program yi e ma bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti eniyan gbodo fi se awewa atun ti kan ojo yen ninu ose ati ninu osu yi alakoko oru e leleyi ni bo le tin gbon mi bo le tin gbo mi mommy ati daddy ojo meta yen ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isemi lati ya si mimo elekeji oni ojo Wednesday bi eleyi ojo anu oni awa gbagbo aye gbagbo ko ni lojo irubo ojo ti e bo mo fin ojo ti e bo mo da ojo eleketa oni ojo jimo oloyin eyan ayan fe e ja dide ka mo bo ni bi pepe afe rangeli se laaro yi an eje motan yin adua meta ni olohun ki ko e mo bo ni bi pepe e ja sari gbadua meta ti olohun ki ko akoko ninu adua ti olohun ki ko laye ni adua ope bibeli ni eyin mi oni nigba ti e ba yin mi eyin eniyan mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin je gbogbo bi te ba wa laye mommy ati daddy e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le ja lo kun le ka dupe lowo baba mi esa ko sin to kuku gbe wa de bi pelu gbogbo situation anu lo gbe mi ati e de bi so ni bi ta ba kun le si ni bi ta do ba le si e kan mo juwo si anu lo gbe mi de bi adua meji kan to ku ti Olorun ki ko.

0: gbogbo eyin omo Olorun kigbe baba mo dupe oba to po nipa ati agbara o ma se eyika otun eyika osi Olorun ki ko adu ope mo mi so Oluwa mo dupe fun aye mi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe bi to ba mi de mo dupe bi to n ba mi lo ogo ni fun o Jesu eyin ayan fe e je gbadu elekeji ti Olorun ki ko o na ni adua fun idari je ese o se se mo si mo be wahala ti n se wayi ibi ta bara wa ni Nigeria yi ese na nbe ninu e bibeli ni bi awon eniyan mi eyin eniyan Olorun te awon ta n pe oruko mi mo ti an ba le rera won le ba se dobale so gbogbo eyin si si mi e dobale gbogbo eyin omo Olorun yin mo mo mo awa baba e je gbogbo wo dobale e kan je akigbe Olorun jo darijin wa oni ti won ba rera won sile ti won si toro fun idarije ese oni ma gbo adua won ti won si gbadua ma gbo adua won lati orun ma si dari ese won ji won ma si wo ile won san Nigeria sai san ntin ja bo so wa ji ni gbe ti won fi nko wa lomo ti won fi nko wa lawon eyan lo re eyi ka otun eyi ka o si eni baba darijin wa nitori iku atajinde re sanu fun wa Olorun gba wa a le damu a le da se mo ati si o dari ese wa ji wa so gbogbo eyin omo Olorun mo fi adua isawe wa so jade lenu awa mo pe o ija ti wa ki se tara o ni agbara ninu Olorun lati ba wa wu awon ibi giga gbogbo awon omo Olorun la jobale Olorun jo roti eje re roti ku atajinde Oluwa dari ese wa ji wa rota awon omo wewe rota awon alaboyun Olorun sanu wa ni Nigeria Jesu Oluwa wa e wa dide nle mommy e dide nle daddy adua keta ti Olorun ki ko re o o na la adua fun anu e kan nawo kili o to su loni Olorun sanu mi Olorun kili o to su loni emi awon woli sanu mi ba se nfe nu awe awe wa di meta loni ta n gba adua to n bo ni church loni ni ago mejo abo mo ti so lana and ni ago merin na ba se se niyan eni ti o ba ni opportunity lati wa taaro a pade ni agbara Olorun ni osan and agbara di fun 77 enowo yen ke baba nitori ku ati ajinde Jesu sanu mi Olorun Olorun ninu ipa atagbara sanu awon omo mi Olorun e wa fele ikun Olorun jo gbogbo awon omo ti won ji gbe gbogbo eni ti nbe lo wa ji ni gbe Olorun sanu wa iwo to ba mo pe adua nikan lo ni to si mo pe ija re o ni bo lada o loko to fi le ja sa mo fadua se this is not the moment to complain asiko lati na ka lebu si enikeni ko yi yesu ni won ti mo jiyan gbe oba buku kan be ti an pe le rodu bo se ko peter ati james niyan bibeli ni okoko nawe o mu james iyan jacob o be lori o se iyan la se gbe elekeji o nawo sinu ijo bibeli lo tun mu peter na kini ijo se eyin ijo o won ni won bere si fi itara gbadua mo ra won kan ti an ki gbe kan nilo adua a nilo ka gbadua fa won bandit so omo bi to ti lo face won nke yo kan ti mo mo ni pe ogun eyan o ja won Olorun o ba ngbo gbogbo aji ni pe gbogbo eni to ku awon eyan wa atawon omo ti won ku awon omo lo nu gbo bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye Oluwa yo ja Olo bi je padua meji pere la fe gba laaro yi. Eyin ayan fe kini kan da mi loju. Olorun yo ja. Emi mimo yo ja. Angeli wa yo ja. Mo so nkan kan lana osu kefa. Oun lo ni ka ti angeli sise. Ko si si nkan meji ti awon angeli wo se ju pe won a lo ja lo. Ti n ba jade ku nbi nisin, awon eyan mi a tun jo pade lori Facebook. Iwo na try ko wa ja jo pade ka jo gbadua lori Facebook laaro yi. Ko wa won ti baba mi ologun ajobo le danwo ka jo tun so ba se nso tele adua meji adua ti e number 1 adua fun Nigeria atawon ti an ji gbe number 2 ibi lati mo ti ba senu lasan loni on ki gbe ha won ji won gbe won se kini kan ani odide ni se ko ji agbadua wo bi bo se sun to moju tai ibi ti wa la wa re eyin omo Olorun a fe ti angeli sise a fe bi Olorun oba to po ni pa ti agbara and ninu osu kefa tango ko osu kefa lawai ninu we Luke chapter 1 verse 20 26 to 31 ibi lati ribi ti won ti ran angeli si obirin kan ni osu kefa won mo angeli nse ni bo ka to se nkan kan e dide gbogbo eyan omo olodun nawo e ke baba jo sanu mi gbangeli mi dide ko si eda olodun kan ti o ni angeli ninu Hebrew language nigba ta won ti angeli tumo si a discover pe malaika ni won je angels are messengers malaika tumo si messenger the sent one eni ta ranse angeli malaika ni won je and bo go se nje ti olodun bo se wa yin o le ran won se emi oluwa ni ninu 77 ki n se nkan kan ta se ri fun gbogbo awon omo olodun ti won ni anfani lati wa si 77 atoni lo ni ma ti kede gbogbo eyin te n bo ninu service isin bo ba dake ago mejo abo ni service o bere ngba ti o ba fi di ago bi 11 la si 12 isin yo wa le a gba we di ago kan abo loni ni gbogbo eyin ta jo ngba mo nbo
1: hello baba mi emi omo yin latori afife di o de tu jo mo ijo comfort life ministry ni ijaye ni ajala mo dupe lowo olorun fore ton lohun se ninu aye mi baba mi ise gan o sele wi pe mo ni fibroid lati bi odun meso seyin mo ti koko se ri nigba to yo tu wa pada ipade wa je multiple ni last month ten se program lori afefe e fi soro lori awon to ni fibroid te fi so wi pe awon odun ni ko ma se elomi won ni ka awon ma se ko ma ba ku ke fi ni ka jo kon lo se so temi na wa lara mi ti mo ba po o sele pe lati January odun ni kide ti wa worse mi o le jade mi o le se kokan period yen gbigbigbi ni so nigba to wa lo si hospital wa ni mo ma se ni ti ya lenu olorun baba mi lati osu meta this match mo ti san owo ka fe fi se operation ba se wa sanwo to BBP se high ni ati aya ma se pipipipi ma ba so pe mi o le wo theater pelu aya pipipi ni ati BP ni gbogbo mo ti ri mi de ni tele baba mi on treat me for 2 weeks ko sise bo se ni ki n gba ibi ko lo ni keja niyen ni afri global o ni ki lo se another test nigba ti mo debe baba mi ero po baba mi se ranse yin pe o mo se test ni a se test a se gbogbo e ṣùgbọ́n sí lẹ́nu ọlọ́run nígbà tí máa padà dé hospital ògùn tó ní kọ́ fún mi wọ́n fún mi àsìkò yẹn ni a wá bẹ̀rẹ̀ omi ìjọ mẹ́wàá wọ́n á sọ fún ọlọ́run pé operation yìí I must do it ṣíṣe ni mo gbọ́dọ̀ ṣe because the disturbing is too much wọ́n á sọ fún ọlọ́run nínú omi mẹ́wẹ̀ẹ́wàá yẹn pé bàbá mi ò omi mẹ́wẹ̀ẹ́wàá yìí yàtọ̀ sí ògùn tó ń fún mi gbogbo ogun ìjayà yẹn àyàṣe ó máa ṣe pìpì àti sùn iṣẹ́ òdìṣẹ́ àti jẹun ó dọ̀ràn débi pé ara mi á máa gbọ̀n lódìlódì mo ní omijọ́ mẹ́wàá yìí mo gbọ́dọ̀ rí ìwòsàn bàbá mi bíi pé kíjọ́ mẹ́wàá yẹn ti pé ojoojúmọ́ ló ń gbàdúrà kíjọ́ mẹ́wàá pé màá ti jọ́ mẹ́wàá pé níjọ́ mọ́lẹ̀ tí mo lọ fún omi wẹ̀ ọ̀sọ́ ni mo tó wẹ̀mí lè wẹ̀ láàárọ̀ wọ́n á sọ fún ọlọ́run gbogbo ogun àyà jíjà gbogbo ogun ìbẹ̀rù fún pálídà I don't want to see it in my life again mo dẹ̀ tún bẹ̀bẹ̀ fún àánú lórí mi lórí àwọn ọmọ mẹ́tí ní tàbá fẹ́ ká sọ sínú mi yẹn mo ṣàgbàdúrà mo ṣe gbogbo ẹ̀ this morning and I have appointment on Thursday ìjọ kejì ọdún mo dẹ̀ sọ fọ́lọ́ pé tí n bá dé hospital lọ́dọ̀ doctor yóò gbọ́dọ̀ rí anything mọ́ no traces bàbá mi nígbà tí mo dé hospital lọ́kọ̀ yẹn tún wó mi ó tún ní kọ́ lọ pé fódà mi wá yàtọ̀ sí nítorí lórí system ó dì is not you madam ó ṣe gbogbo series of tests wọn ò rí nǹkan kan àyà tó ṣe púlúmpúlúmpúlúm tá máa sọ tẹ́lẹ̀ pé mi gò kí n lè dúró mi kí n lè rìn wọ́n máa ṣèkì mi àgàgà tí máa jàjà tètè jí ìrònú bọ́ta mi dídí pé mi gò kí n lè sùn bàbá mi no traces níjẹta kò sáyà gbingbingbin ìfúnpá mo gbẹ̀ ti lọlẹ̀ dọ́tọ̀ láti máa bí mi pé is it not you káwọn mi kì lọ ṣe test mo ní mi nì ó tún bèrè pé oògùn wo làwọn fún mi torí wọn ò rí nǹkan kan mọ́ wọ́n tún mú apá mi wọ́n tún yẹ̀wò gbogbo gbígbọ́n gbogbo ẹ̀ ló tún ṣe fún anything wọ́n wá sọ sínú mi pé ẹ̀yìn ẹ̀ tí ì dákọ̀kọ̀ mọ́ jésù olùgbàlà ló bá mi ṣe ń bá sọ fún mi where is God mo tún sọ fún pé fúnamígo mo tún drive wá sọ sí tún because mo ti drive dáadé since January ni mo ti drive gbẹ̀yìn mi ò lè drive fẹ́ni tí ó kò tẹ̀lé irin ló máa drive I drive by myself bàbá mi mo dúpẹ́ o ó ṣe ìránṣẹ́ nínú ayé mi o even wọ́n ti approve mi bá láti tọ́ ọ sí ìgbà ṣùgbọ́n àwọn tó di operation pe won re ni traces kokan mo baba mi mo dupe o ise ranse yin gbe mi o o gbe mi tomo tomo o nima to tu ba jijo leya mi o ni 1 naira lapo mo ko dede gba 100,000 ge ni hey baba mi o mi do monday tu ni yen o ese kese mo ti so da mewa mi to re ti ba wa wi ele ka ma fi da mewa wa dollar mi number 1 ma fi da mewa mi dollar bo le ma so njo keji ka ko te pa le njo keji ma to so exactly mo sabe so 10,000 naira dem wa mi baba mi mo dupe mi na mo re esin ni ba mo re to ba so jare mi gba baba mo de tu wa ni gbagbo pe my peace operation is very very successful agbaro long baba mi mo ba jogun na ni omi jo mewa yen na o te wa lorun ti mi ba tu ma yo ju baba mi lo ye tete ba wa se o ka tu fi mi we o ka tu gba buku si lotun lo si o baba mi se gan ka gba wo so si o
0: nice mama yen ni bi mi ba tun yoju imi wule ti e ti yoju paper meji kan be ti emi oluwa ni kin fun yin won kon kan si lara in ta si ko si nigba te ba de church e mo gbo paper mejeji yen ikan leju sinu omi we yin eyo kan le mu dani nigba te ba mu dani awon ese bibeli to wa nbe iyen le ka sinu omi omi 77 ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday ati anointing oil ta fun gbogbo eyan ni ojo Sunday eyin ayan fe pepe yo momo sa o e wo nto sele si momo yen o o gba iwosan sister yen ni mo ti drive oko nisin lati January ni because of high blood pressure and systematically won mo wa ko gbogbo aya bigbigbi iwo na wo ba ye se nse nisin eyin kan be nbi to je gbogbo se ngbo mi lowo bayi aisan re ni da kon yen a pade church laaro yi temi oju pe kemi o gbadua emi ko mu wo yan san pastor kon ni wo yan san olohun ba ngbo angeli gan kon ni wo yan san olohun loluwo san gbogbo le ni bo lo wa emi si ti kilo fun yin mo fi da mewa esere bolohun ba ti bless ye atete san da mewa atete so re majemu ti e la tete tun ri mi eyin kan ka so mo yin san jo to ba fe pari in so re majemu mi to ba dola kin lo de to n fi mireku e dola eyin ayan fe kin to soro nipa on ta fi break laaro yi ni agbara eni to laye atorun a n bo ninu service lati iworo de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen mummy e ja jo gba we ogede wewe mejo mejo pelu eyin meji meji la fi break eyin te wa ni das pro ele mu ogede meji meji to ogede yin to bi gan so te ba n gbo mi laaro yi mo fi si awewa ji ajo pade ma tun bo sori facebook ni 6:30 nisin ma kan lo 30 or 40 minutes ko to di pa tun pade ninu service eyin omo lohun baba mi si n se bebe bi tatijo awa la sin bi tatijo enikan ni woli en laduwa meji la fe gba be ni eyin wo le isan re majemu yin te fe san ti na loni o fe san ti e ta bo need a mewa kan to fe san e je fun yin la count number church bibeli lo so be e kan la si mo se be losu o ni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe o eyin omo olohun o ni loju anu se iwubo majemu re sori anu san ida mewa e le lu account yi ninu we Psalm 50 verse 5 o ni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu fi rugbin e wonu majemu account number church ni 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni o gbe jade Access Bank bi yan ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yan o gbe jade First Bank wa ni olufe se ko wa won ti o sele ninu ipin rawe and eje n fe le ikun nje je mo pe o angeli o si le ranse and mo fe so nipa ise ti awon angeli nse ninu we Luke chapter 1 verse 19 ibi lati koko discover pe angels they are messenger enikan ni be onise ranse ti mo je ise ni won ise ki won mo je iroyin ayo ni nbe lowo won egbo nti bibeli so ninu we Luke chapter 1 egbo bi Gabriel se pera re ni verse 1 angel ni je be angeli anti n ba soro de be angeli meta pe le bibeli salaye fun wa imo bi tawon kan ti mo ro ko awon angeli je mo da ko o se se ko je pa awon angeli to ti subu angeli meta pe re bibeli se tobi toyi ni won se si da ko re eh enikan ni e sa wo mo n pada bo ta ba le de be e wo verse 19 o ni angeli na si down ni verse 19 Luke 1:19 o wi fun pe emi ni Gabriel ti ma n duro ni waju Olorun emi lo ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo e so pe iyin ayo won yi fun o wa gbogbo eyan dide ke gbowo lori e se kigbe baba to ba ni gbagbo ni o eyin te ba ni gbagbo ni eyin te n tele program yi eyin te mo pe titi dola Olorun si n gbadua awon kan ti de level bi to je pe won ti gbagbo padu igba eyin wo le gbagbo padua si n gbadola iwe la won tin so we eni baba ko to dale angeli ti o fun mi ni royin ayo si mi awon angeli kan be to je pe royin ayo won gbe ki o le mi ni Gabriel ikan ninu awon angeli ta mo ko eniye o su ke fala waye o awon angeli o mo kakakiri a fe gbo royin ayo ko to dale pa awon mo ti an ti gbe diriri o a fe gbo royin ayo pe owo re ti an gbese le ti jade a fe gbo iroyin ayo pe won fo me admission kan yi a fe gbo iroyin ayo ko loyun o a fe gbo iroyin ayo pe letter ise re jade cos yin jade e kegbe baba je n gbo iroyin ayo anti n ba ti ku mbi nisin ma sare bo sori Facebook e je so pe ago mefa abo si ago meje koja iseju mewa enikan ni kilode to ba digba ta ba pari awe a pada si normal time wa 6:30 laaro yi fire for fire eyin wo le gbagbo pe titi dola iroyin ayo si wa kini won pe ni iroyin ayo iro idunu on ti won so fun o to munu edun anti iroyin ayo ba de emi eyan si soji te ba re ntin ku lo to ba gbo iroyin ayo yo soji lojiji iroyin ayo lo suwa mo wa notice e pe gbogbo bi won ti gbe iroyin ayo nu bible angeli ni won ti e na nbo e lo mura mommy a jo gba we ko si sin ta mo fi kigbe oluwa mo fe gbo iroyin ayo Olorun mo fe gbo iroyin ayo ise mesan ni awon angeli mo je ise mesan won mo se ninu aye angeli po de bi pe nigba ti mo ka bibeli ni lati nu we Genesis wonu we ifihan in fact bi eyan na won se po won lo won bo ni e jade eyan mo gbogbo eyan mo Olorun bo ba se n gbo mi gba we gbe ogede wewe mejo re ati eyin meji meji eyin te wa nilu oba mo ti so le kan angbara adi fun 77 ni but I'm born church laaro lati wo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen and say wa so nkan fun angeli le boy ye ele awon angeli kan be ti mo boy ye won kale and ni kete ti an ba boy ye won le won da